0: anti nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Isi kumune jagwa ngofe kunambaza. Ikwanya kavaja mangata namboza. Mama ye.

0: na mbọ wa nile an ma na wata kwa igbo bi igbo ndị ọnụnụ nọ n'ojerele ihe ndị ọlụ aka ndị ọlụ ugbo ndị ọlụ oyibo ndị ụmụaka nọ n'ezu ike akwụkwọ ha go n'ọga ndị na-echekwa obodo ndị isi obodo ndị igwe ndị na-eto eto ndị na-agba mbọ n'otu ma n'enugwu ma n'ọgba ete ebe na ha nọ sikịta agba mbọ adịkene ha ndị jerele ịchụ nta ọdịmma ezinụlọ ha na mba dị iche iche ma Canada ma America ndị na-ege anyị ntị kịta anyị na-ekene ha niile na-asịzi na anyị nke ịgwa anyị ka anyị emeta taka anyị wee kwadebe
1: anyị kere gị n'ụzọ pụrụ iche okenye ọ bụrụ onye ụmụ ojo si n'ọtegwe ọtegwerugwe anyị tile ọnụ n'inu ụmụnne m biko ndị zitegasịla okenye inu gee ntị ka ịma ma nke ga-aga pụta taa mana ọ bụrụ na ọ pụtara ị nwee obere ndidi na echi n'oge elu
0: elite eri echi
1: abụrụ na ebu
0: abụrụ na ebu onye izi ga-abụche kube jp anịmata anịgbata inu onye a ga-abụ onye izi anyị ejuo mpela anyị ụbọchị o si St. Teresa's Parish obosi wee zite inu a inu ya dị tọ mana anyị ga-akọwa ofu ka anyị kụpụta ndị ọzọ inu ya nke mbụ si na ọ na-abụ agadi nwaanyị pụta ebe ọkụ gbara anyị ọ dị aka afọ sabia ịwada agadi nwaanyị pụta ebe ọkụ gbara anyị ọ dị aka afọ bido isi ya ife afọ eju chọọ ya dị ihe eju ya dị aka afọ sabia bụ ka ọ daa ka dị ebido n'ịwa ọfịa na mgbe afọ ya ebido isi ya ebe anwa ọkụ gbara ya ọ dị larịị

0: maọbụ ikoro ihe ndị a bụ ọrụ aka mmadụ gasị ndị gbo wee sị na ịchọ ịtụ ikwe ọfụ maọbụ ọkwa ọfụ maọbụ gị na ọfụ gawe na nke ochie tụfuo wee jee ịtụ nke ọfụ gị debe na nke ị na-ene ya anya ga tụfu na nke ochie ahụ onye enyere ya aka imotu nke imotu ọ na-adị ịnete ya anya ọfụma wee were weta nke ọfụma na ịchọ ịtụ nke ọfụ wee were nke ochie wee manye n'ime ọfịa ịgụka imekọtara ya nke ọfụma onye itezi nke mbụ ahụ onye amakarịzi ya ya bụ na ife ọfụ ọ dịkwa na mmaụ mana ọgụ ụfọdụ nke ochie na-abakwa uru ogodo ụnụ nwa na-ego ihe ọfụ kịta ịchọ ịgụ akpa ụkwụ kịta ihe afụ na ọgụ ụfọdụ akpa ụkwụ ochie na aka nke ọfụ esi ike
1: idebe nke ochie
0: maka
1: ịnwe ike ịtụfusia ya taa aka n'ọdụmesia
0: ma ọnwa itoolu ike isi a na nekwa ụdị akpụkwa anyị na-eyi mgba ha ipempe nna m ihe akụ n'ihi n'okwu esi ọwụli ya mụta ife ọgụ ụfọdụ kwa ụnụ ahịa ọ na-achọ ikutu mgbe ihe agwa na ụnọ a bụ obere oge dị ụtara nji wee lụ ya si mba na onye kwuo mme si na ụnọ nlụ 1974 n'ọkwa nwa obere ego dị ụtọ ọkpọrọ ya afọ ego ise ọsị mba na onye kwuo mme na nwe ntọ ego ya lụta nwa ụnọ mana ihe a bụ eziokwu
1: ha
0: bụ ejikwa ihe ochie akụzi ihe eji atọ ntọanị eji egosi ihe dị iche na mgbe ochie na mgbe ọfụ ya bụ na oge ụfọdụ elu ndị mmadụ na-aba ulu nwekwuo mgbe elu ha nama ndabacha n'otu ndụ nke gị dị ma maka na ndụ onye ọ na-abụghị ofu onwe gị ike ifu mmadụ gịna eyie n'iru gịna abụla ọgbọ gịna abụla ofu obodo gịna na-alụ mana ngwụ na-abụrụ ofu ezinụlọ gịrụsigoro ofu ezinụlọ atụmatụ iji ụwa na nke ya abụghị ofu onwe onye obele ihe na-ezu olu ọkpata obele ihe ọnọdụzi anyị na-ezu ike nwa onye ya gbagide mbọ agba mbọ ganye na ọnwụrụ tụkwasa onye nke ọzọkọta obele
1: erichagobu
0: ka mkpata onye nwa ududo a elu atụrụ ya dị mma mana n'ebe ududo nọ ọdabahụ ihe a wezụzila ya ihe na ọ bụrụ elu ọbụla ka ihe enwe ụfọdụ ndị na-eto eto ogolo elu ndị otu ha tụrụ ha wee daba n'ọkụ were daba na nga fedesogolo ya wee nwụọ fedesogolo ya wee tachighị azụ ọka ọ nwee ike izi ọkpata ego ọkpata na izizi na ndụ ya enye nwoke asị aga weli ego je gologodo ụgbọala ka ime okorobịa ka ibe ka ịma mgbe ime okorobịa mana uche ya bụ iji ego wee je jelụgharịgo ụlọ nna ya dị n'ogbe okorobịa ibi enye nwoke asị aga weli ego je gologodo ụgbọala ịfọ na onye na-ewokọta ka ime okorobịa ma mgbe ime oke jezie je go emesi arọzi elugbo ụlọ ọ da-agba ọsọ oke jezie goolu ụgbọala ahụ onye nwunwezi gị lụọ ihu na mka ihe dị gị ụgbọala erika ma ọ bụ okoti daba n'aka nsogbu ndị ohi ma ndị ntọ ya na ọgụfere atụgharị gị elu ị nene onye ịbụ nene onye ebe ịbụ malụ dezie n'ụlọ ị nwe malụ ma ịbụ dịkpara ma ịbụ ọdụ malụ ma ihe ị na-eda ijikọta ya ọnụ ịma ma elu ahụ ọ ya dabalụ gị ma na ọ gaghị adabalụ gị inu ya nke ịtọ si na onye kwara aka na-eju nkịta na ọya akụ aka ugbo na abụ onye jee na mmiri akwele nkịta nke ọ wee na nkịtarịsie nri o jee na mmiri jeṅụa mmiri a na-agbụ ya eju eju wo itewala awa n'oge gboo adọbụ ya egwupu anyị obela adọnye ya na-agba mmiri ewu na-ejekwa na ya aṅụ mmiri ọkụkụ na-ejekwa na ya aṅụ mmiri nkịta na-ejekwa na ya aṅụ mmiri ọgwụ atakwa mmiri ị ga-amazi obe ewu na-eje aṅụ mmiri ọkụkụ na-eje aṅụ mmiri nkịta na-ejede aṅụ mmiri mmiri ahụ ọgwụ atakwasị mmiri ọzọ na-enu ye nyaka ịchọ iri nri weje na-eje kwa aka kwa aka ihe eji wee ri nri
1: ịkwụsị ihe akwanwekwa
0: ikwezibe ya sụ ila si na ka eyikwa aka si na ọ na-ezi onwe na ohe edobe aṅụ nje akwasị mba nọkwa ebe nkịta na-aṅụ mmiri ha alụ emecha m ọrụ nwe esi na alụ emekwa kpamkpam onye ekonyekọla ọcha ahụ na-achọ ibiri iri nri jechọọ mmiri ọzọ kwọzi aka ọfụma ihe inu a na-egosi be anyị egosi ya kịta bụ na onye ọbịa abụrụ ihe nyere ka ọ na-ama onwere oche dị na bun ebe nna gị na-anọ na ọchọ izu ike obere nwa m ike ocheta ahụ nke bịa jee nọrọ anyị n'isa nna biko konigo na oche nna m na-enọ n'izu ike na ahịa ada nọ n'ọchị jebutele ọcha ọzọ onye obi ama ha ofu ocheje ocheje no oya ama no ochu nu ji akwela na unu ugu
1: ezeku
0: na ebe no and unu ga bo mu ya de kwa no ocha ah maka na onye no le obu diko una ana pale na unu
1: na ona pale
0: ezeku abezi onye obi ajo ke no na no ozugbo se na biko na na ewe ni we ka ibitele go chose no ocha nnam nka ihe ofu ye ni me ihe nde onye obi ada ama ndi igbo sikwa na na onye obi ada ama ebe egwu na ato
1: ebe
0: egwu
1: na ato
0: na ato ogo onye obi tata gi where I will say ani na je ni je ebe ebe na ne mmo o ani je ebe na akpolu nwanyi o we I will mari ato o we je ebe ahilo onye ofro ona na cheta za so na bruno mmiri we so be o buru mmiri awe na nata o ya ma mbo ga feli ni ozu
1: ezeku
0: ini ozi ya ngiwapta ni ya ye kwe gafe ya ba
1: maka
0: ya choje gina ga yi mo ide si uzo ozo
1: ozo
0: bi ala gani ya ba na ko ya mo na ebe ona ga ini ozi ya ma na mili na amu ya na anaka ya na lute ebe osu epo mana onye oblu oblu mwafo o ye kwe gani ini ozi na abani
1: chata
0: obu wano uyo ya ebi ya mana ujo ina ato ya mana onye obi ya mwike gafe ya ba ya asina ndi ntona ano o ya ma ya ma no na fuzo na aga nuzo o ma diga na ebi ebi aki na aga kita ndi tola na kwa eba hei ujo abia bia na ahu na na ihe onye ma na amu ya ihe ma ha ama hoge
1: chata
0: ahi onye ma ahi onye na azu kwa ma mbo oji azu ya bu na ogu fadu kwa ama ama de ebu ebu ogu ihe ofu ihe gabi ihe maria o kari umma ni ma reha ma kari umma ni ma ho o ya me ndi bo juwese na onye jukari onye jukari onye nwu onu ojuta ebo ye ju na onwu na ko gbenye nwu ta da ko gbenye onye nwu onu o ko aduka nnu ka na ebe akwa ibia se onye ko se biko anu na onye nwu na kan jigoda afia na je o se ma jo kan jigoda na onye anu ka na ebe akwa onye no nwu onu onye ase ma anu ojukide we juta no ni ochi enwu no tuta
1: tuta ase
0: e we fu no ye jigoda afia na chobi je ne
1: o da nwa
0: o bo no du oburu o pia po je ba afia na ajuwa onye nwu unu ulu na fanu ya osin ma abia go maka lehe mbia ka na wazia ma o jukide gbogide mbo jupu onye nwu no we unu onye onye ikie na ye jeguzi afia ya bu na wu hi ya inyo kata inyo taku ofu onye nwa onye kula aka de ju nkita ye je kwa ya gbo na abu maka o na mada ano ya mboje o je kwa aka na ju nkita o ka kwa se o je li enni
1: ezu
0: ni poa oya oye ebu ye
1: cha
0: na kwa kada jinkita oya omo na lise ni nwa mili palo we mana obu mgbe ni ejizi jegwe na kwa jinkita bi ha osobazi oyi
1: osobazi
0: ezi o sin aya ili kwa ni anu ma na na na ogu fodi ha ya ma ho na kama na ya ma ya
1: o
0: nya o na onwi ha we e malu omo po za obi o ya gwe ke dimade na aru ya oya ma na oya
1: ma
0: ona ba ni ngwa ngoli na go kuna je be ni mo sa ya gwe no ya de na ru
1: eh ifo ye ju bo sa ya ba
0: ke obi mo ya wo ya ba sia o ye mo za ngoli o ye ri tin ni o de o lo ta kwa na sia nya bu u do ya nwa o si ke he na gbalu mbo o kwa nka ma hawo mana obu o ya ke ba bu
1: ke mbo
0: o gi hu fo na do ho mpa na I ma lo kwa ni ya mo de mpa mana o ngi de ki nyu puta cha ihe ni ne
1: halo e
0: mo ki nyu puta o ya o ya nya le ka cha cha ni ni an ki ba zi o se no na bo onu bluzo jog o ku je o da na ta zi
1: cha
0: onu bluzo jog
1: eh
0: o ku je o ku je o da na ta
1: eh
0: abu na I kai da ba mi na ni nu enka ma de hodi he dum ba bu na o wi ha na ezu
1: ezu
0: e wo wi he ni pu e buti ko ali o ha ni ne ogodo ndi aga obodo a de kwe ku na ina ja ga ebe do to a
1: cha cha
0: mo ko ku e chele ha nuzo wo nda ye gbo ebu na ha jo fa da nda belede abu onu e na se na ebe ne je buta afia ebe ne je buta afia mo onye ne buje ha gugu kwa ga agwara mmadu o we anu ni na kosasia ibia zo egbu sitige
1: o me busy gi ezo
0: oku onu bluzo jog oku je
1: oda
0: nata oku je ba hoto inu koza sisizi naka ezenna nwachukwu ezenna nwachukwu si otolo nnewi asina ụdara bụ nke enwe na anụ ndị ọzọ bịara nche. Ụdara bụ nke enwe mana anụ ndị ọzọ bịazi nche. Ịmana na-enwe ụdara nwe enwe kwe na anụ ya. Enwe ụdara nkịtị ụdị nke anyị na-acha ọ nwee ụdara nwe enwe. Onwe anyị na-alachakwu ya mgbe anyị dị obele, ọ na-adị ntọ ntọ. Anyị na-eje n'ọfịa jee chọọ ya ghọrọ ya na-alacha. Ụdara dị ka nnukwu ụdara nke anyị na-alacha enwe na ọ na-amasịkwa enwe ịlacha ụdị ụdara afọ. Ayinụ wee sị na ụdara nwe enwe bụ enwenwe eji akpọrọ ya ụdara nwe enwe. Na anụ ndị ọzọ n'ebe ahụ nche ka ha na-eche
1: ka ha bịazi.
0: Nke mbụ bụ na ụdara wee afọ enwe ka ọ na-aza. Ya ha sị na nwa eze abụọzi nwa eze ma ọ bụ na nwa eze abụrụ nna ya na-achị obodo. Onye ọbụla nna ya na-achị obodo agụgolu nwa eze. Otu ọ bụ na ụdara na-aza ụdara nwa enwe ya sịzi nwa enwe na ụdara abụrụ nkie ka nke mbụ. Nke bụ ọ bụ na na-enwe ụdara ọbụla bụ na-enu osi ka ọ na-amị. Ụdara ada ka ụgụ. Ụdara ada ka ọka. Ọka akụ n'ubi na ada eto eto. Ụdara ọbụla na-anọ n'enu osi. Anụ na-aka enwe ali enu osi adịrọ
1: adịbeghị.
0: Enwe enu osi. Mana bụ ụdara chazia n'enu osi ụdara. Ị na-atụ anya na mgbada onye ebuzo ego ya. Ebe enwe na ebe ahụ.
1: Ebe enwe na ya.
0: Ma ị na-atụ anya nọ efi onye ejegota ụdara ahụ n'elu. Ebe enwe na ebe ahụ. Ụdara wee nwenwunye. Ndị ọzọ bịa nche. Ọ dịkwa n'ebe a na-azụ afịa. Ọ nwere ike ife onye nne ya nwe ebe a na-azụ afịa. Nya nwere ihu na plaza. Nne ya nwe onye awụhụ nọ kpamkpam. Enyechazie ndị ọzọ ebe ha ya na-azụ na-akwụta ụgwọ. O nwezie nwa ahụ nne ya nwe ebe ahụ na-azụkwa ahịa ebe ahụ. Ọ bịa nne ya na-atụnata ahịa a na-azụ. Nne ya tụọ ahịa afịa nata. Nwa ahụ ebunyesie ndị ọzọ afịa ha akwụta ụgwọ. N'ime ụlọ nne ya ka a na-elegonya ya ihe. Ihe ahụkwa nne ya nwee onye na-azụ ya kemgbe ụwa. Wuli ya lụta ụlọ ahụ. Wee lụpụtasị ya ọnụ ụlọ dị iche iche a na-enye ndị ha na-azụ afịa ya. Nwa ya ka nọkwa n'afịa ahụ. Afịa nne ya na-atụnata ka a na-ele. Ebe ọ na ụna nwa ahụ anyị etigwu nku. Unu nwa na-azụ afịa na nwa ha anyị ha ama aka. Ile 10 naira ole nke 2 naira. Tu ahụ ole ọ ka enwekwa
1: ulu. Ọ nwee ulu.
0: Ọ chọọ ịchụpụsị unu niile n'afịa ahụ ọ na-azụ. Ọ ya achụpụ nwunye ma ọ ya achụpụ nkwa na unu ọ ya na-akụ afịa. Ọ nna ya na-ebunata ya. Nna ifukwa na nwa anyị na-azụkwa afịa ebe a ego nwoto nke ịtọ. Ọ dị ka anyị na-egwutikwa egwu n'ebe a. Sị ya ọ ga-enwe nwoto nke ịtọ. Ụdara unu enwenwe anụ ọzọ bịa na nche. Ihe anyị na-eme ebe a ọ nna ya nwe ụlọ. Nna ya na-atụnata afịa. Nna ha na-elesi anyị n'aka ka anyị na-akwụnye ụgwọ. Ọ nwee ebe ọ na-elekwa nke na nwa ebe ọ nala anyị na ya nọ enwe nwa ụdara anụ ndị ọzọ bịa nche. Ọ nkwa ndị ya bụ oge nna gụọ akwụkwọ ịfụ na onwe akwụkwọ ga-awa a na-enene ụdị anyị n'ọnya ka a na-eduje ezama n'ọnya ma mathematics ọfụma na josephat n'ọnya ka na ọba ha uru anyị na-eje n'ọnya ma ga-enwegelili ee na ọ na enwe ee na ya. Ọkwa ị na-agụta ụdị ha n'oge a na-agụ akwụkwọ. Odo anya na onye a ka ndị ọzọ wee mara akwụkwọ ma ọ mara kọsụ nke a na-aje nene tata. Unu nke na-agụ ya kemgbe izu ụka ịtọ unu na-amụ anya abalị ya a na-agba bọọlụ. Unu na-eresi etinyesi ya ọma gaa unu ọfụma na-amụnye akwa ọgụgọ ke ihe onye dụtụ a nwee sị ọba uru ịjụ ihe onwe. Anụ ndị ọzọ bụ unu nche ka ha bịa. Onwe onye na-aka ibi enwe ngabasị. Enwe ike ime ihe ụfọdụ. Onwe onye na-aka ibi agba ọsọ. Onye ka ibi enwe ego. kwenye onye ka ibie wee ma mma onye ka ibie wee mara akwụkwọ onye ka ibie wee nwe arụ ike n'ime onye ka ibie wee ma mma ewee jee ka jee ebe a na-azụ onye kacha wee ma mma
1: ndozitelute
0: maka na mgbe anya ịfụ na onwe kwere m na-abụ n'ọnya na ịchọ ịgwa onwe ya eziokwu site na ịchịkwa ihe a na-eje ọgwa n'isi ahụ ịma na anụ ndị ọzọ bụ nchekwa abịa na-egwe nwụdala ya bụ mgbe ọ bụla na-agụta otu a ịmarụ na nsogbu agaghị adị mgbe n'ụwa mana ị ga-afụ mgbada ka ọ na-agba mbọ n'ọnya aghọta na anya na-enwe ya ebu dị ebu enwe ụzọ wee ghọta ụdala adịnihu kama kwa egbute m ụdala ọdalụ ọda onye ọ na-anasa ifigo onye fụ ebe onye ogodo enwe na-achọghị achọwa enwe o nwere ebe otu ọka mma n'elu o nwere anụ ndị ka mma na anị mgbada bido ịgba ọsọ na anị enwe anya pụta azụ ya anya ifigo enwe bido ifu mgbada ka ọ na-awụ ọsọ na anị enwe ya ama
1: na
0: nwere ihe na-eme n'elu ebe ni a sị anụ nọ n'elu ka eje nụ nsọka ka onye nọ na anị ka anụ ndị anị gaba anụ na anị ga-ebuzo wee lụnụ enwe wee ofu oisi ka o ji ama ọfụ oisi ọ na-achọgharị oisi nke onye efem ya anụ mgbada eluwe nsọka ọ na-eje ya bụ na onye ọna nwere ebe si egozie eluo n'ebe si gozi karịa onye ọzọ ịsọkpeghelị ya mana ka onye a na-asọkpeghelụ ndị emezina ka si n'ọnya bụ chi
1: obodo
0: ọnwụ na-enwe azọrụ ụdara dị na ọncha zọkọ ụdara anyị dị n'ọka zọkọ ụdara anyị dị na nna ewu ụdara anyị dị na-ekwuru ọbịa enwe azọkọla nche niile si n'ọmụnwụ ụdara na anụ ndị ọzọ bịa nche ifugo n'oye esi okwu ọya arịtakpụ ya ọya anụ ya ụdara ha a na-ele na-adasị naanị ọya ekwe ka anụ ndị ọzọ lacha anya mgbe ọ dị mma ya nwụ nwe ya arịtakpụ ya bụ na enwe kwesịzi isi unu ekwelugo na ọmụ nwe ụdara mgbe unu bịara nchea si anyị kwere ekwe mgbe ọlụbanụ ka ngotoolu nụ ndị aka unu lachawa ifu na udo ya dị ha bụ inu a o nyekwa aka n'ịghọta na ọnwa onye etoro ụwa nke otu
1: ahịa
0: ego ndị na Lagos bụ nke gị ego ndị na Kano bụ nke gị ego ndị na Abuja bụ nke gị anyị niile abịazịa nche ihe ọrụ ọhịa ekweme
1: udo ama dịkwa
0: James onye ka o zuru bụ onye osi agbọ wee zute inu a o si na nsikọ silu ọ bụrụ na ọ bụ na egwuregwu elu onye chife aka n'azụ si egwu ya ka ya naba nsikọ na-ekwu ọnwụ na-egwulim egwu sịgwa m kannabala onwe m onye ma nchịkọ maalụ na nchịkọ enweghị ezigbo arụ ike ụkwụ ya dọrọ mma aka ya dọrọ mma
1: aka ya siri
0: ike aka ya na-enwe nkakwụsịsị ụkwụ ya na-eme nkakwụsịsị ịfụ nchịkọ ka ọ na-aga ịma na ọnya a na-arụ adịchaghị ya onye ahụ n'onwe ya makwa na ya esighị ike ka ndụ ọzọ gbasalụ ịwụ ọsọ na-emesi ife ike ọ bụzi ọ na-azọkwa onwe ya ịfụ ihe na-eme nsịkọ bụ na ije ka ịnyachi ya aka ya azụ aka ya anyakwopụ dapụ naanị ije ka ịtụgharị onu ya ka onye anyị na-azụ n'ike onu ya anyakwopụ dapụ naanị ije ka ịtụgharị ukwu ya anya jipụ daa naanị arụ nsịkọ niile esokweli esokwe ọ makwa ọbịa onye azọzi onwe ya na-echekwaba ndụ ya ahụ ọ bịazia fụ ebe a na-ekwe n'aka ma ọ bụ ndị na-egwuri egwu onye were aka onye wefe ya n'azụ onye ngwakwa ufe maka ka wefe gị nke gị owefekwa nsịkọ anọdụ ofu ebe nsịkọ bịara egwu ụdị egwu a ọkụ ibiara egwuri egwu nsịkọbiko ọ na-egwe n'iwe adịghị egwu ụdị egwu a na m olu ụdị egwu ka anyị chọrọ igwu ebe ahụ na nwaka nnaba na isi m bịa gwu ụdị egwu na-egwu ịkwụ ụdọ na ọ achọbụ ihe nwụnụ a na-ekwu nsịkọ bido nawala ụwa ya onye ọbụla ga-ama otu ahụ ya dị mara otu be nna ya dị mara otu be nna ya dị mara otu ije ụwa ya dị wee mara ihe ọ ga-esi ibie na-eme ọgụ ụfọdụ efe onye ụdị ọkpala ka o so ndị nwere ego ndị bụ ọdụdụ ndị mechara ihe nyere wee na-eme mana ọ ma na ụlọ adịghị be nna ya ọ ma na ụmụnne ya na-azụbara ha azụ ọgwụ ewere ego onweghị na ọnwụ wee jee ịgbachacha ihe na-agbachacha ihe a na-akpa ya n'oyibo
1: gambo
0: o were ego ọnwụ ị ma na ọnwụ onye ga-enye gị na ọnwụ na ego agafu n'ahụ gị i were jee ịgba bet onye nke ọzọ nwere ike ọgba oyie ya onye ọzọ nwanne nwoke ọ ga-etili ego ma nwanne etili ego ma ọ dịkwa ha etikwala ego bidokwa ihe were ego a tụkọtara gị na nwa onye kụziri n'azụ n'ọgụ ka echekwa wee were wee jee gbaa achịcha ịmaalụ na ọ gara ahụ gị
1: enyemaka
0: nwere ebe isi wee bịa ilu ebe olu mgba ya eji ihe niile eji wee bịa ọnụcha wee ihe niile eji wee bịa Abuja ịgba mbọ wee mechaa sa biko a na-anọ m biko na-ewepụ afa m metinwe ego m n'ụdị ha n'oye biko afịa a na-atụ asị ka atụ ka atụnata metiche ego otu a n'ime ihe na enweghị ozi ihe mmeji wee na-emegharị aka setinye ya na ibuleta na afịa ya ego ya bụtasị biko na biko ka m na-ewe niwe ka m nawa na nwaanyị emenwe ihe dị na ya maka ọ maalụ na mụnụ na-abụghị ofu onye nwere afịa nwere shọpụ ise onye nwere nwunne onye mechara ihe ụfọdụ kasị o mepụta na ndụ ya na ụlọ nwe ka na-ebido iwesa ya were ego gị n'ọnwa o ji azụ ụmụnne ya onye ji ọrụtụ ụlọ be nne ya otu nne ya dọrọzi otu ọnwa onye enyemaka si anya were ego a uwe tinye n'ihe ihu na-abụ ọya ekwe na ụlọ mmadụ ekwesịghị itinye onwe ya n'ebe obe ya ihe ọma ya anyụ ya afịa na ọ bụ na ọnwụ ha enyemaka ọbụla ịya nene ihu nene azụ nene akụ wee mmalụ m ihe a onwe ha na-akpọ ihe ụta mmadụ ekwesịrị ime ihe ụta ihe ahụ ime ya atamazi ahụ ụta na si nna ozikwa gị ichezikwa ya eche emezidị ka gị ha nna ozikwa gị nọ ihe eyizidị ihe gị onye fụ ihe ọbụla ga-eme ya ka esota wee na-agwa ya okwu nyachara ihe ahụ kamakwa si kpọọ gị onye ụjọ kamakwa sisi na ịmana ife oo amaghị ọnụ m ihe ka nnawa onye ụjọ mmụọ oo ntụwa dịrị afọ onye ụjọ ha bụ nnọọ onye ụjọ ya dị mmadụ biko ka emesienu onye ya ọ na-adị m ọnya ka ịja m onye mara ife ka mmadụ adị na-emekanye ihe mmekọnye nsikọ solo oke maọbụ ngwere wee jee ka achịfe aka n'azụ ọbụrụ sọ n'aka ya bụ ihe agbajicha na ụkwụ ya agbajikwu ọgụ ụfọdụ obie anya wakwuo maka obi ekwu obi ihe ka esokwa esokwukwọ inye anya ya kpaba kpakpa ọnyawasịa ọya ma eji wee tụọ ịnụ si na ada ata anụ nsikọ na nzuzo ịnata anụ nsikọ aya amalili maka ọgwụ a ka ị na-ata jisisi ụjọ adịla ọnwụ ya ndụ inu ọzọ si n'aka adaeze yadịba adaeze yadịba bụ onye isi ochi na-enu ya inu ya si na nwa dibia akpachaghị anya ọgọ na achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị nwa dibia akpachaghị anya mgbe na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị ịnwa ndị dibia a na-ebuka amansị onwe ihe onye odigo dị n'elu onye dibia bechu ya ọ na-aga okirikiri ọ na-ama n'elu ọ na-akpọ n'ubu ọ na-eti chai ọ dụọ azụ ọ gaa iru ọ gaa akụkọ ọzọ na-enene anya elu inu ọsị anya werekwa nwayọ nwa dibia were nwayọ
1: amasị
0: gị niile erikasị ị na-anị dịkwa ihe nnu ebu amasị were akpọ n'ubu wee na-eticha wee na-aba nzu n'anya na-eme ka ya nekwa na-enelukwa anya na anị ị na-enu ine naanị maka ị dabakwa onunu dị naanị ọ nda na-akọrọ gị aka na-edetu gị afa ọha ya asị eyi na bịa ịdakọ onunu ha ncha agbanagasị ya abụ na onye dibia ahụ ma ọ mmadụ ọbụla ọ dị mma mmadụ ịchọ ihe dị mma chọọ ihe dị n'iru chọkwa ihe dị n'elu ọnkwa ihe dị n'azụ ichefu ije chọta ya ọnwụ ihe ezolezo n'ubi chọta ya ịchọ ihe dị mma ị bịara ụwa ịchọ ihe ịchọ ahụike, ịchọ ọgaranya, ịchọ nwanne, ịchọ ego, ịchọ nwunye, ịchọ ezinụlọ, chọọ anyị, chọọ ịchọ ihe abụrụ ihe ọjọọ. Esigodi na ha achọ ihe, ịka anyị na-achọ ihe. Mana ihe dị mkpa bụ ka ihe na-achọ na ihe ka mkpa. Ị na-achọ ihe ọchọ wee tụfuo ndụ gị, ma ọ wee tụfuo ahụike gị, ma ọ wee tụfuo ndụ mmadụ, ma ọ wee nweta nga ije nga, ma ọ wee nweta ọnọdụ ọjọọ ndụ ọzọ gasị, ọ bụla ife ụta, ọ bụla ife aghasị na ka ezi uche ya ịnezikwa anya ọfụma ya. Nwa dibịa na-alụ ọrụ ya dịka dibịa, ọya ka eji wee sị ọkụkọ na-akpa nni anya ufie akọkwa na ya. Ọkụkọ na-akpa nni anya ufie ọkụkọ ime na anya na-abụ na adakụ na-abụ anya adadị n'iru ka anya mmadụ. Ọkụkọ anya na-adị na-akụ na-abụ ọ na-aga ebiakwa na-eme nnukwu na-eme iru na-abụ otu a. Mana ụlọ mmadụ enedo anya n'iru wee na-aga inu wee sị ọkụkọ na-akpa nni anya ufie akụkwa na ya, maka na ọ naghị anya ufie wee daa ọgwụ ke agwọ enu ọkụkọ ahụ ma wee gbe atụọla ụmụ ya ma ọ bụ ihe ọbụla ihe ike abịa mee ya. N'otu ọ na-ene anya ọya mere nọ na ọya fegharị inwude ọkụ ọkụ ifụ nọ na akpa nni jeka inwude ọfụgo anya ufie ahụ dị eji afụgbanaba. Ya bụ na ndụmọdụ a dịkwala onye ọbụla ọsọ nwa dibịa, ọ dịrị ma ndị na-azụ afịa ma ndị ọlụ aka ma ụmụ akwụkwọ, ihe ọbụla ga-eme ka ịnweta ọghọm n'ihe ị na-eme, ka ịnweta ụta n'ihe ị na-eme, ma ọ ka gị nweta nweta wee funahụ gị ebe ị na-achọ ịnweta nke ọfụ ị na-achọ ịnweta ihe ma ị na-achọ ịchọta ihe ị na-achọ gbamọ fụ na nke ịchọta achọta ọka efunahụ go. Maka na ọ na nwa dibịa nwa anwa wetaba onu na naanị ọ ụka ọgbaji ụkwụ ma ọgbaji ụkwụ ma ọ bụ ndị mmadụ ebidozi sị ọkwa bụ dibịa ga-eji weta nazi onu
1: ọmazikwa
0: ọfụ dibịa ga-eji dibịa ọwụzi akparịba ike ebutekwo mkparị ya bụ na ịkpachapụ anya n'ihe ọbụla na-adị mma. Ogodo onye na-alụ ọrụ ugbo na-akọ ihe ịgba mbọ fụ na igburu ọgụ n'ụkwụ, onye na-asụ anị ịgba mbọ fụ na igburu mma n'ụkwụ, onye na-agba nta ịgba mbọ fụ na ịgbaghọ ebe a gbagbuo mmadụ ma gbagbuo mebie ife. Maka na ịna ha ebe ị na-achọ ihe ọcha ahụ emebie nke ịma na nsogbu ga-adịla ọnya ahụ nne ịnọ na-achịkọta ịkpachapụ anya na anya ido mmadụ na mmadụ achọghị ihe na-anwụ na-anwụ na-anwụ. Ọnwụ ihe ndị be anyị na-akpọ ịchọ na-anwụ na-anwụ na-anwụ. Unu na-asụkwa ya ihe ọ pụtara bụ ịchụgide ihe na-achụ ihe na-anya n'azụ nke na-achụ ya ọgbafe na-agbafe ezi ezi soro ya gbafe ezi ozugbo otu ine ha ịma ma gbanwe ụgbọanyị ọ na-abịa onye ahụ na-anwụ na-anwụ na-anwụ ị na-achụ nchi gbafeta ka ọ gbafe ezi ezi ezi isochie ya anya ị na-ezi anya mana moto ọ na-abịara aka ịghọta gị ọfụma ọfụma. Ya bụ nwa dibịa akpachaghị anya onye a na-agwa ụdị okwu a bụ ọbụna ọnwụ ihe mmadụ chọrọ imenụ nne a wee kpọọ asị na anụ m na-akwadowe ilekọ ihe iji azụ abịa ka ije obodo dị otu a ihe arịkazighị mkpa zụkwuo n'afịa anụ nwa ahụ na ka aka wee sikwuo ya ike ka ngwodo ihe ịhapụ n'ụlọ wee jewe nke ị na-achọ ijenu ọsịa mba nna m hapụ dị anya ịghọtara ha na-ekwu na tupu ọnwa isii ọzọ na ịyafụ ha otu nke aha sa nwa m nwa dibịa kpachaghị anya ọgụ na-achọ ịdị n'elu ọ dabakwa onu dị naanị o na-ekwe ọnụru dị naanị ka ị na-anya ọfụma uche gị dịkwu ya ịmana ngwa onye sụ asụ ngwa hujiman uche gị dịkwu ya na uche mmadụ ịdị n'ihe ọ na-eme ọ dị mkpa hinne onye dịdị ka Ikechukwu na enu nke ọ sị na o tego nji anya akpa onye nwụrụ anwụ bido taa gabazie onye nwụrụ onye anya na akpịa hote gunja anya onye nwula mbirta kabazia onye onye nyala abia
1: kana
0: nyala abia onye na-ekwu okwu onye na-ekwu okwu a ma onye a na-atuli nu abu bu onye onye emewagoro obi ndị onwa ego fọ ino ya se na maye lezi he na kozo ele na ka credit oku na wea
1: onye
0: he na maye lezi he na kozo onye ejiga ego nye ego na onye ejiga ego nye ego na na onye ona no lo onwe ma onye nka se na maye mezi ogo ozo mmemezi ogo ogo egbugom mmemezi ogo ihe oso ndị ma ha na-ekwu nguzo onye mmemele ogo ọbụna na ogo na-ebutel m nsogbu onye nukwu onye na-asị na akwefu obioma mmemego m ihe mma esozi ibe m na-esi ọnwụ ka mma esikwuzi na-ajọ na-ajọ njọ ibe m na-ajọ obioma na-emelugo m ahụ ife ihe ndị na-ekwu ihe ihe ndị a bụ na ọnwụ onye emeela ọgọ ọtụgharị emegide were ọgụ imere wee na-emegidezi gị oge gbuo mmadụ nwike na-achọ ebe oye nweta anị oye ji wee na-aba na bie mana nke ọrụ nwunye guzo wee biri isi na ngwa waa n'ụzọ ebe a ka isi wee na-aba ihe fe n'elu ọsị ego onye isi mba ọkwụrụ ọrụsọsọ ebe esi na-aba waa ụzọ ka isi banye emechazi onye nye ya anị a ka ọ waa ụzọ wee banye na-anaghị ego ọnwụzi ka esi chọọ ya afọ ịfụ na nke obido ịzụ anyị aha azọ anyị ọ maka na-enye ya enye n'ọna afọ na onye nye dị anọ ọzọ ya ya na ụmụ ya ebido ịdọga n'ọmụ nwe anyị adị n'ime n'ọnwụ ha ọtụ ihe mee na ụfọdụ na-ekwezi eme ọgọ na-etiri m aka n'akwụkwọ naghị eje na polisi ka ije tiri m aka n'akwụkwọ ma ọ naghị achọ ndị aka ebe ma ọgụ kwa amụkwụ ka mma mgbe nlele ego maka na ọgọ egbugo ọtụtụ ndị mmadụ ya afọ ndị na-ekwu ya otego onye inu apụtazi bụ na nna ị na-emesikwa ọgọ chacha ihe na-ana nwanne gị ga-ekazi na chezi ịna-esikwa anyị na-azụ ịmazikwa nụ n'ụwa nne si ọ nwanne gịnị otego nje anya akpọ onye nwụrụ anwụ dịtagasị ya onye egbe onye anya na-abịa ịnya akpọ onye nwụrụ anwụ bụ na ọ bụ na mmadụ ihe emee mmadụ n'ụzọ ogodo arụ ka ọ melụ n'ụgbọ anyị okporo ụzọ wee melụwa ahụ maọbụ ndị a na-agbafe ụzọ wee kụtu ha naanị ịfụ na ọya mazi ebe akpịa dị ndị mmadụ ga-ejebute akpịa ebe ọ dapụ ụfọdụ ayịpụta akpụkwụ achịta ewetakwa okpu ya ebe okpu ya dapụ ihe ndị dara ndị mmadụ ga-ewekọta ya ọwụzi na nwanne ya nọ ya abụkorihe ndị a onye si nakwa ihe onye amelụ ahụ ọkụ ibụ onye bụ na onye ọsị na nwanne m gwa na ya oke ibudolie maọbụ tere ka m budolie mgbe ọ dịchara mma ka ọ bịa bịaburu maọbụ ụfọdụ ga-azụzi mgbe a ga-ebute ya ọsị mba na ihe ibute ezubekwa n'onwe ego dị n'ime n'onwe ego nje ụta n'ụlọ akụ nde naira ịbụọ dị n'ime akpa ọsọ biko nye wetara m ego m nna akwụkwọ ya ka mfụ n'ime akpa ọsọ ya na-eme ihe nekwa na-ekwu okwu nụka apụtakwa ibe anyị onye okwu ma daa na anya n'okwu a ọ na-ewe nsị mmanya na-akpanye nwụrụ anwụ ọzọ ọgụ ụfọdụ ịfụ ndị tụwọ n'ụzọ ụgbọ agba na ikutu ndị mara a na-agbafe maka na ọ mụrụ na ọ kwụsị ahụike ndị uwe ojii asị ebodu ya ee ndị uwe ojii asị bịa kụwa ihe ọfụma onye kwụsị buru jebe ụlọ ọgwụ si na anyịghụta ihe odu na ọgwụ ibute ya n'ọya ngwa onye kutu ya ọbịa nwa onye aka ebe ya ekwu ihe mee onya mụrụ ụfọdụ ga-afụ onye tachiri ụzọ ma sọsọ ma nwanne ya ma ọ nwere ka ozi wee dị kwụsị mana ọ kwụsị ọ bụ na-agba nna biko ike adịrọ m aga m akwụsị ike okwu adịrọ m ike okwu nụka ndị oyibo adịrọ m ọ tụgo nje anya akpọ onye nwụrụ anwụ nkịta onye nwụzi anya abịa gaba ka anyị nene inu nke si n'aka ezeabata bụ onye ifite dunu ezeabata dịka afọ otutu inu esi na ada akụ ekwe arahụ ụla nọ onye ụla
1: kọlọrahụụla
0: ibe anyị ngwanụ onye ọna bidoro ahụla kokonkokonkom ụlọ elukwanụ onye ọna muchi anya adaemenwu na ya emenwu mgbe ịza asịjọ na mụchi anya o nwere dịka na anata ọlụ mgbe a nwee dịka na-eri ndị abalị nwee ndị risigo onu onye ka ji ewaarụ asịjọ na mụchi anya onye na-awarụ ka isi amụchi anya nwee onye ka bụ ụgbọ anya anata anata isi amụchi anya na ọ ka ya awụ na-arụ ọ ka ya eri nri ọ ka ya ezumike tupu ọrụ ọbụla abụ na inu apụtala na ahịa abịa ụwa na nje ayaya ana na nje onye ọbụla nwee ihe chee n'ihu onye ọbụla nwere ihe ka mkpa na ndụ ya karịa nke ọzọ o nwee onye mkpa ya bụ ịlụta ụlọ senye hụ n'ọnwa ọnụụlọ ịtọ ka ọ lụta nwu ọtọ ya maka na ụlọ atụwa chacha na be nna ya owe na-esi ọnwụ ka ya lụta nwa ntọntọ ụlọ godo ebe nye na nne ga-abanye nwee onye nsogbu ya bụ igo ụgbọ anyị nnukwute ụlọ nna ya debere ka dịkwa na ihe ọchọ onye mkpa bụ igo ụgbọ anyị nwee onye mkpa bụ ịmụta nwa nwoke onweghị onye ga-asị na ihe ya dị onye ọna mkpara arụ anyị mụ nwa nwoke onye ọna mkpa nwoke onye ọna nwa nwoke o nwere nwegoro ụmụ nwoke ise ịgba si ya na nwa nwoke ihe dị ya mkpa
1: nwoke
0: a na-agụzi anyị na mkpa iji anya sị na ihe na-akpa m nkịta abụọ bụ ịlụta ọnụ nwa nwoke o juru eju na be m onye nkọzi asị na ngwa m nwa nwoke ụmụ nwee ụlọ mana ihe na-akpa bụ nwanne nwa m nwanne nwa m nnọọ nwanne m na anyị na-ekwurịta okwu sọọ bụ ka nne ji nnọọ ha kekasị na nwee nwanne onye ọbụla nwee mkpa dị iche iche nwee ihe iche iche ya n'ihu na-abụrata ofu nwekwa na onye ya pụtasị ngwa ofonu ga esi tata onye ọbụla si ofonu ịdazie si ofonu inye ya ego ịgbara ofonu gị ya
1: inyego dị ofonu gbara gị ya
0: imom erikodo onugbu chacha ihe na-atọ gị ụtọ ihe na-atọ ya ụtọ ya bụ na anyị ga na-asọpụrụ ihe dị onye mkpa na ihe adịghị onye mkpa anya ha amanye mmadụ amanye n'ihe ụfọdụ onye ọbụla ga-anụ anyị n'obodo anyị adịekwu dị ha ya ekwu obodo unu ọ dị mma na ọ nọnye na-anụ nwanyị mana onye kwe n'omume
1: mgbe
0: iji ekwe ngwe nụrụ nwaanyị n'onugo ha anụ nwee ndị kpebi na ha mụta nwaanyị n'obodo ahụ nwee ndị wedịrị gaba ya bụ na ọ bụrụ na otu anyị mana ngwa onye ọbụla ga-enwe ego na arụ a inwe ego na arụ a nsogbu adịla gị anyị ekwu dị ha ekwu na mgbe onye ji nwee ike wee nweta nwa ego ọ bụrụ na ọ bụla ọgaranya ka anyị n'elu nke ọzọ si n'aka nnaama onye ka ibie nnaama onye ka ibie si na anamaga n'obi adị azọgbu ahịfịa anamaga n'obi adị azọgbu ahịfịa ịma otu ndị gboo si alụkọta ọlụ ọnụ enweta anyị ndị bụ ụmụnne kee anyị ahụ ise ma kee ya yi n'ọnụhara onye abịaza kọ nkie onye akọ nkie onye akọ nkie onye na-aga n'ubi na-abụ ubi aha dị ebe ahụ nwere osi n'etiti wee na-aga n'ubi nkie ị na-aga na warụwara ụzọ ahịa a na-aga n'ime ubi ị ga-akpachapụ anya ka ị hapụ izogbu ụgụrụ ụgbọgụrụ ma nzogbu anyụ nzọwa anyụ ma zọzọpịa ọka ma nzogbu oyinne ịnya ị na-aga nwayọọ nwayọọ na-ezere ihe ndị akụrụ akụ ịma na-azọ gwogwogwogwogwo maka na ọ bụrụ ubi gị zọkwarụ gwogwogwo pụta nwee obere oge afọ ubi mmadụ kọrọ ka ịzọpịasị ihe n'ime ebe ị na-abara nke gị ịnụ asị na ọga n'ubi adịrọ mma izọgbu ahịfịa maka na nke bụ na onye ịga na nke wee zọgbusie ihe ọkụ n'ubi mgbe ọ ga-aga na nke gị ọ zọgbukwa ihe ịkụ n'ubi si na ọka isi aga na nke m na-enweghị iwe naanị ịma na ọ na-eweli mmadụ iwe nke ịzọgbu na nke m nya ichermafrọ gị ọ na-ebute ọbọ nke ịba bụ na-ebute iru mmadụ na ibie imebi maka na ọ na-ebute ilo onye gị na-adị na dị n'ọkè ọbịa nne ka ekume unu pụtakwala ọ dịka ịbịa ubi taa nne ka anyị lụcha ngwada lụọ ka anyị na-alụ ụdị ebido ọlụ ọ bụzia ịrụsịsị ọrụ ị gawa n'ubi ịdazụtụ ọka
1: ịdazụtụ
0: na-abụghị ekene ọma hụnụ kene na ọchị na ahụnụ kpa n'ụtụtụ nne ome aṅa ka ezi ihe ọ bụ ọkwa okwu gị na-achọ m ihe ahụ ị na-achọkwa ihe esi mụ na okwu ọgbọgwụkwa nụ mana nye ọ bụ na ubi ahụ bụ ife galalụ ọnụ n'ebe ndị mmadụ nọ n'oge ọnọdụ ka ndị a na-azụ afịa shop ya bụ ọ gara ọnụ hinne ebe ọ na-ahụ ụtụtụ oyile efie gawa na-eje nọ naanị na ka osi enweta ego ụgwọ akwụkwọ ya ka osi enweta ogwu ụlọ ya ka osi enweta ego ji eri nwunye nye nri ya na ọnwụ ya eji na-agwụsi egwu abịazi ijekwa landlord ọ chụpụ ya na shop ya ọ chụpụza iche na na ka mmadụ elafuo nwa ya bidozi ime ajọ omume bụ onwe ife nke o were ezigbo anya wee fụọ onye afọ ọkpana ubi ekwesịghị izụgbu ahịfịa o nwere onye aka ose na-adị
1: n'anya
0: abụ onye mmanya ha eme ya ọ dị mma ma onye ka ha emeghị ọ madịghị mma emekwa na ihe ọjọọ ọzọ maka onwe onye aka ose na-adị mma ya kwuo ọzọ Udeze Francis
1: okenye oge anyị agbagote Udeze ka echelụzi
0: mgbe
1: ọzọkwa anyị na-ekere abụ na gị lanị.